nhà đây là coi cho cô community tổ cô bạn sẽ brasil are là coi cho cô lấy tiền cái cô mai sẽ đã communitas c o m m u n i t a s cái mai ở tây samo nhà đây đà lạt mình nào cái tổ mình ngồi cùng với chị nàng cái lấy mỏ bằng cái ở tây là coi cho cô community tổ nhà đây ở tây nhà cô ra là bia hay bậc tổ ở tây là coi cho cô community cái trộm bá tổ nhà nhỏ semua orang cái điều mình làm bảo sĩ tế pleleh mnoa serta de pegai siti perintah lalu rate ke kedua saraban orang ke diau besiti ndor ke sama bangsa sebaka jaku sebaka jale peniau adat baso ngok ke bukai nyalai suah kita ningo orang bejaku community rumah panjai community kampung lalu rate ke ketiga ianya raban orang ke sebaka pengerindu ngau sebaka pengawo baka community pengasuh ianya raban pengasuh community scientist raban saintis community pedagang kayu garo nya mega city community ngau community orang bumai berkebun nyalai masing-masing sida tu tadi sebaka pengerindu lalu sebaka pengamo nyade ke keempat tu ianya rakyat city meno contoh ya community orang Malaysia kebanding nanti seraban bangsa Malaysia basic dia nyelat orang bukai maya de muno bukai ambil kebanding nanti de muno tasi ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita ke orang Malaysia tu ke besi nyelat orang ya betul buah kena manyuh de muno bukai nya arti bersenta tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup guntorong besiti kanandor ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai ke sebaka. Ambil ke banding baka community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau ngau community kayu pain. Nyalai tu pantau disebut kita community.